lè. Frindo, hondi nan tole menin flin ye, ye nan wano komo, ye nan wano kon, me henwe wala, e nan nan te pon we pon, o hwe henwe wakpo, o sele sin nou le la. To, sonde, a zan foton nou kon lo kota sun chan ton eton, me men sunu min ton le son group 2, group a we tole nan wa o fi bagada, nan sin sen kondo kwa ton to fi, to gan chan ton ekpo chè ju foton men. Mais maintenant, maintenant, les sons groupes Tinta, Mulanimo, Minantinto, Olenu, maintenant, les to, Agum, maintenant, les men. Wake big play, Minon Basse, wake big play to Segbe, Lepo, wake big play, le, aye, oh, John Jale, Yopo Vulelo, Yenon Basse, Yeton to, oh, Dire, Lemon, Yopo Vulano Basse, ton Geneman. Po John Jale, po. Yo jonja me hole ganton men mi so donu kun peto le po na ro tin to ayi men jale mo da tin to fini mo bo so en ko me jira do ran me de vole ga do gbon wi wa to dale bo ji wi na so do na we dia to wi wa to jesu in comment Tuesday azan uro po to sun etan no kon to le po mi o me po na tin to gbagada to fi to ganton etin cheju Foton men, nou konton le kwe mi do nou kon, nan do tinto a yi men jale, din te menan dewe bo waman, bo jiwe nan sa do nan we to moun wiwa men. To, nendi e ja, min tindo bibi lo konon min ton. Ene yon monde mon, bibi lo konon min ton nan wa yi men, men sun min ton le, son, ale moun cho, enan konton kwa kwa bagada shomon lo, Ketu sin mele po to o fi na biblu kponan. O gan la me so yin. Gan chiro po. E po che tu o fotan. De a do titwe le po wa. Jiwe na do na we to jesu yin komen. De to o gu sangbe. Ma di azan wiro po to. Nou konto le po na wak bagada fi mo. Nou konto gu sangbe ton le po edo nou konson mensi. O yon nou sangbe tos de. A mo revive asen zan. Do yon nou sangbe le po mintindo, o de me jwe tonon pono mindo, nan la wwen dagbe, minan ba se nen lo to le nou minton le po, to agun minton le men. Mwen wè to a zan, o jale, o guz, yon nou sangbe atonto sun le po men, enen je di atonto sun le po men, minan tindo, o sin sen kondo po ton, enen yin, o kuron zan ton. Jale mwen to atindo fine jwe nan sa donan we to jesu yon komen. Metindo yisi no lesin hinhen je yoyo osun chanton e loton osun chanton to eton eno wa yi me to samendi tan atonto ene ya zan fo atonto osun e loton dale mondo atin to fine yisi no le po we yedonu kumo na lo tin to fine ena wa yi me to lenu mi tan le po to gan chine me etin na pastor agunvi ne gboto le po Minan yira agun vile, nou konto devole son agun devole men ga wati to eto. Devole ene yi empat, John Jalesin Division, ena wa yi men do samen segbe to gan. Wea yu men, akunde grupu, wano le sinti to na foto le nou yeton. Bo, grupu tu le nan wa finan sin sen kondo kpoton. Fine we. E na wa yi men to ganton men, jale ganton men to azanek be. E na sa tin do fune min ton men do. Nou konto le sin wu. O ganon men wanyi o ganchen ne. Nou konto le sin wu kule de vode to le nou agun. E sepo we le kwekwe to agun we men. De a to fine jwe na sa do na we to jesu in komen. Me tindo jesu ke pa okru na mo. O suwe men, o gos isi o jesu ke vofon bang baton. Tito ina wa ayi men to ota o gun state don. To Wednesday azan kwa ton nou kon lo poto je.
segbe azan gban to osun oloton ogoro wayin adadio pepe gbon krese dale to agrican grammar school otagun state wona wa yimete mi ko dedo mi na dra ko men do na komin mi ton le agbe mi ton le gbe to le po na ro wa yime do tito ime bo de so to wi wa juwe na do na ye to jesus in komen yi se no le po do azon ato le po sin o division jale sin se kan lo po ton na wa yime to azan gban we aton to wa azan gban we do po to ogoro wayin Ye lo tundo te pe pe son si se son aye men. John Jale sin empati ena wa aye men ga to azan gban e wodo po to 29. John Jale a me to uyo men le po yin so do nun kun osun August 29, 2026. Minimo lo jonja min ton le po tin do fine jiwe we na so da lo min go mo na so wa dagbe na division min ton le hoglo we yin adadio na lo gba dogbo le jonja ndo na gba dogbo le dogbo lo nu kan le po na gba e mini lanu le mo nu ni lae nu ni lanu nu e mi so na san le mini he wa yi me mini mo so lae to lenu le po yo menon ba si Akwa afonu tole mini zero to mena ye ni mo la nuele juwe na so ghen wa bona dona mi o men po to jesu in kome awa no juwe dona we.